Kawagakunag, kawagakunag, kawagakunag, maging ako kinaku. Kawagakunag, kawagakunag, kawagakunag, maging ako kinaku.